Kui aho sapa teni a tolu e mahena fo ogo ni ko me o e wafe ua ono. Kua o saifai o faho kua tu ae uigi ae polo kalama tala ngon lei ae vahe ngalo tu tonga. Foma fon la tu pe mele tio 2000. E mono tali tali rei kuto pe kumo tolu se o tau kai ngatonga o ngona tu e ngalo ea pe ngalo pe ta polo kalama kui ao e fia fini. O fala ya si kau tolu kere ka haka maa kumo tolu ke mhoi nga o e mamahi. O fwaat fwe ting mo tolu nga api hopwa te pa mok mo tolu kato api u whanongo e ta polo kalama kui ya o e fia fini. Fwata wangi u tonga maari e ngai me kato api e ngai fitu uongo na te ta polo kalama. E gisa ngai loto pe ko ngai loto whare. Fekoki moha whahe nga whainga taa o e whanongo anga. Fwata wangi hi whanongo pe mo e fia maari e ai o tua. Na fo iha mo ngai loto pe mo ngai loto whare. Kei konga ula kio e tau tala ongo lei kei whaifini, kei malanga whaka e ki a honi. And e whaka hoko ia e whai whekau e vahe ngalo tu tonga, whai whekau wala mo tu palu. Te kei a honi whoki u kā tonga i ei ai whaka me ai longa i whanau. Ka koini e konga ula kio e tau tala ongo lei kei whaifini.

kun kong blogi da tala hong hong le ki fef ni pen e ko ne fa ho ko de fef ko e lo ngai fa na u ai la tu fa sa pa te a fa ng lo tu ko yo ke si pe ke fa ng lo tu ko yo le po te ni na fo fo ngai a kong be o e fa ta ta be ke la ng he le son ni pe ma ngai hi u pe mo kong ngai a e ka to ng a fa me wa ya ni e ko e kong ale wan ho ko da ta la ngong le ki fa fini fa ho tu e fa fe ka o to ke ta Henry Italia ni mai tolu ai au ko halamari